0: ko upsan nga guest mo bala ninga arap ka kita niya tadi nyukong sida yang nga babenar lalaban dia tu program kita yang ninga sige mayuh nar mansang jawa benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ko dangau ko bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ika udah ngau bulai ika udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

pia mga bala pulua program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha! Oh,